Akay tichonah kanapnok yinis lahubal, itinokonek bay Dios. Chikokan ayatrin, tolchashkan kan oko kapshalwi, yinhonok sa mahanil ko programa.

Akay tichonah kanapnoh ginis lahubal, itinohoneh by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalui, yinhonoh sa mahanil ko programa.

Akay tichonah kanapnok jinis lahubal, itinokonek by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapsalwi, yung hunok sa mahanil ko programa.